0: usapod ka pamagi nga ma ibalo na to nga work yun ang fermentation pinagi sa pagkat na to sa beans. Na siya, pag makita na to nga na siya ay chocolate fluid to aras kilid yung gawas. So, meaning, nag-work ang atong fermentation.
1: Next, moisture is drawn out of the beans.

0: Once dried, you can finally smell the aroma of chocolate.
1: No, totally dry na siya. May bala na to nga. Uga na siya sa pag... Ano ito na to? So, na siya eh. Hagis-his na sound. Pero may ilan na to nga. Sure good na siya sa 75% ang iyang moisture sa kugahon. Pagpamina na to, ana, nga na siya eh, cracking sound. Ano siya, no? Na siya eh, cracking sound. Ano siya.
0: Roasting the cacao beans is the first step of chocolate production. At 120 and 140 degrees Celsius, amino acids react with reducing sugars to produce that unmistakable chocolatey aroma. The heat also kills off any contaminants. Throw the beans into this contraption to crack them, splitting the shells from the nibs.

0: Back in Albuquerque on Bohol Island, the final act of making Asin Tibuok.
1: Kining nasa kawa, maone gitawag og tasek. Amoning ibutang ini, amo sang painiton, andusa namo ibutang sa mga klipats kay para continuous ang medyo kainit niya ba, dili ma ikuha na po nga ito. Naay tendency nga kanang naabitaw ang iyahang gitawag nga inli, medyo mumarka siya.
0: The extremely salty brine, tasik, goes into specially fired clay pots. Clay holds and slowly conducts heat so that water can evaporate fully and a hard mass of salt forms. A process that solar beds or simple pans cannot replicate.
1: Bale, upat hantod sa urong kauras ang pagluto ininon.
0: Fire becomes the alchemist. Boil, replenish, wait, repeat.
1: Bali ang ipahinom doon yun ni tatay na ho, sa una, magluto me, nga dili yun pahubsan. O mahubsan na siya, mabuak yun na, salbar, o kuha na siya, di lang yun na mahimo. Mauna nga tangtango na laman, pulihan.
0: Five workers tend to this process between feeding the fire and dousing the pots. It's an arduous and dangerous undertaking.
1: Walay mo tuyong kanang pagluto ang pinaka-lison tungod sa kainit. Init kayo. Ang kami kaya magputos mi sa nawong kay tungod sa init. Kanya sa una, magkuhan mi karton. Basta magluto mi sir, magluto na gyan. Pikas adlaw na gyan silang kuhan na kay o mo trabaho pumiglain, labi nang mabasa. Mabasa ay delikado gyan.
0: It's a battle of endurance between man and clay. The crew constantly checks the bottom of the pots, waiting for them to burn bright red and detach.
1: Pula sa ning yahang lubot. So pag natanggal na yung lubot, anha na pala mo undangan o kayo. Kay og masubrang kayo, mabuak ang kuan, ang entero asin, plus akanon sa kayo ang lubot sa asin. Matunaw siya, parang paano siya, parang ma-melt, parang kandila.
0: 6 hours in, the first clay pot cracks under pressure. The salt emerges whole like an unbroken egg,

0: usapod ka pamagi nga ma ibalo na to nga work yun ang fermentation pinagi sa pagkat na to sa beans. Na siya, pag makita na to nga na siya ay chocolate fluid to aras kilid yung gawas. So, meaning, nag-work ang atong fermentation.
1: Next, moisture is drawn out of the beans.

0: Once dried, you can finally smell the aroma of chocolate.
1: Totally dry na siya. May bala na to nga. Uga na siya. Sa pag... Ano talaga na to? Uga na siya. Hagis-his nga. Sound. Pero may ilan na to nga. Sure good na na siya sa 75% ang iyang moisture sa kugahon. Pagpamina na to, ana, nga na siya cracking sound. Ana siya, no? Nga na siya cracking sound. Ana siya.
0: Roasting the cacao beans is the first step of chocolate production. At 120 and 140 degrees Celsius, amino acids react with reducing sugars to produce that unmistakable chocolatey aroma. The heat also kills off any contaminants. Throw the beans into this contraption to crack them, splitting the shells from the nibs.

0: magsalibok ko sa kuan daob para ang abo mo gahe aron di pud mo gawas ang aso ang kayo. Ang pagsalibo sa usa ka daob dili pwede og kusog kayo ang kuan kay mo buto.
1: Every 2 hours, for 4 days straight, the salt makers tend the fire. Douse too fast and it explodes. Too slow and it fails.
0: Walay tulog ng wagi tog ng kwan sir upat ka gabi eh upat ka 96 hours wagi na itulog kay og makatog mi ana sir delikado man pug masunog ning kining kamalig kay mo gawas man tong kayo kuso man kayo kayo unya pagka humana wala nay kanang kwan wala nay kayo kayo na ana gamay na kayo niya na.
1: Salt making in the Visayas is older than any map. Before the colonizers, coastal communities were already drawing salt from the sea using solar beds and evaporation. When the Spaniards arrived, their trade networks and Manila-centric economy pushed the craft to expand

0: Back in Albuquerque on Bohol Island, the final act of making asin tibuok.
1: Kining nasa kawa, mao ni gitawag og tasek. Amo ning ibutang ini, amo sang painiton, andusa namo ibutang sa mga klipats kay para continuous ang medyo kainit niya ba, dili ma ikuha na po nga ito. Naay tendency nga kanang naabitaw ang iyahang gitawag nga inli, medyo mumarka siya.
0: The extremely salty brine, tasik, goes into specially fired clay pots. Clay holds and slowly conducts heat so that water can evaporate fully and a hard mass of salt forms. A process that solar beds or simple pans cannot replicate.
1: Bale, upat hantod sa urong kauras ang pagluto ineron.
0: Fire becomes the alchemist. Boil, replenish, wait, repeat.
1: Bale, ang ipahinom doon dyan ni tatay na ho, sa una, magluto me, nga dili yun pahubsan. O mahubsan na siya, mabuak yun na, salbar, o kuha na siya, di lang yun na mahimo. Mauna at ang tango na laman, pulihan.
0: Five workers tend to this process between feeding the fire and dousing the pots. It's an arduous and dangerous undertaking.
1: Walay mo tuyong kanang pagluto ang pinakalisod tungod sa kainit. Init kayo. Ang kami ganyan eh, magputos mi sa nawong kay tungod sa init. O niya, sa una, magkuhan mi karton. Basta magluto mi sir, magluto na gyan. Pikas adlaw na gyan silang kuhan na kay og mo trabaho po ming lain. Labi nang mabasa. Mabasa yun eh, delikado gyan.
0: It's a battle of endurance between man and clay. The crew constantly checks the bottom of the pots, waiting for them to burn bright red and detach.
1: Pula sa ning yahang lubot. So pag natanggal na yung lubot, anha na pala mo undangan o kayo. Kay og masubrang kayo, mabuak ang kuan, ang entero asin, plus akan-on sa kayo ang lubot sa asin. Matunaw siya, parang ano siya, parang melt, parang kandila.
0: 6 hours in, the first clay pot cracks under pressure. The salt emerges whole, like an unbroken egg, each weighing roughly 1 kilogram. The Asinderos families live and work by the rhythm of the earth. Their production window is narrow. When salinity is high, when the wind is favorable, when the nights are dry. Rain ruins a batch. Sea rise swallows the beds. Still, Romano persists.
1: Mga tingali karon 59 ko. Tingali mga 40 na kapin ka years. Wag yung kwarta sa una. Nga karon kay mga kwarta naman karon kay tungod kay na may mamalit nga mga turista.
0: Today, Asin Tibuok is finding its way back, revived as a heritage salt, prized by chefs and travelers alike. But survival is never guaranteed. In the Philippines, 80% of salt is imported. Permits, funding, and the younger generation's lack of interest in the craft all test the salt maker's endurance.
1: Usare akong anak. Masaray ang anak, babae. Sa pagkakaroon, sir, wala gay na hibawaan ako nga musunod na ako kay ang ahoang anak, babae. Ing eskwela po. Pero ang igsuon sa ahoang misis, gaplano siya. Siya na mukuhang ko na po. Da, mamundang ko pangasin. Amo na nang ihatag. Willing to ko ihatag. Wala may secret kung unsaon paghimo.
0: For the saltmaker families of Albuquerque, this is more than business. Each shell-like dome carries the sea, the ash, the fire, the generations. It is inheritance, art, and the pride of Bohol's shore.